pon e ya hon sen chene. Yafunu a e mwatun e bwe. O nyanko pon e mwaw e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opno no e bwe. E juma sam na aya din o nyami we siye siye sabri. A o banu o ngwate. Mese o niyano o bet nasi. Mese o yirene bet nasi o kunu o ngwate.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ den no onyame wa siesie sabre. A wo ba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei omobu ani se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini nisa Odi ka wane ni chire wansa Seni amu jidi eti ya no enye saha mamu Ha, miti saha na chese mnise Emribi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa nise huye mobo davidi ba Huye mobo davidi ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jidi o se u betu mi aye E na yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni a muji di etia no Muji di enye mungkwa enye sa mamu Messia, one or who not dear, I'm no more. Hey, I'm the answer,

Na yafana botsele mmoro na yafani chata mechalo ni akachane sa

su dini ni mono ko to ta yi na ko to ma pete me yi na pa mu ka se woni akini bo yele se won ki ka won